atu o tēnei wiki. Kua rongo katoa ahau. I ngā kapa e mea nā ki ngā pakeke. Me haere te pōti. E taku iwi Māori. E tōtara wāhi rua mai nei tēnei wā. E harai te mea, ko tauiwi te hoariri nui, o tēnei tau. E ngari rā ia, ko tamaroto kē.